nipa bebre sa no abra baaye ye fiti di ano ware wo ebru ye di ano ware wo ebru 10 years enso da so ne namo. Whenever you are dealing with the disappointment spirit ye bit obi kwa bishop ebi ho mu ade ya kwa ne se obi tim akofa ne ma ukọ bọbọ sa akofa ne ma because o de ba meto unya bi trupe osi me ye sorry na me fish ke bi ne me nsanka ite me sorry we dey for before for fama na be dan wo ka disappointment de ane ya pa ye mpanatwe mu ni pan beti mi ati wat na ho be ye 10 years 7 years 8 years 5 years and the basa so for Christ ni pan na ni refi no ho no abu ni pan ni dia ni refi no ho obi sorry we dey me sorry me do to work akran ma ko fa bon sa di ko me do unya me e ka se me do ya ho dia wo nye anya sa be chempo wo nya nkasa se nya mu ntimi fa nya mu dia then ya for sure dey blade me sorry ma me ko bon sa bon bla gidi ni pa ho wetu so ye met this elder Pentecost elder obo freedom pa to with their blana dey na wa yan dia shime ashime ashime elodi dey me sorry we dey ma and so for and basa na me see say disappointment ye wa ogidi ni otimi ka se ma me fa blade nsin jan it otimi otimi kukuru nya me no the nsin jan o ka se nya mo ye busom busom na otimi kukuru no ba nya me dear otimi